manta, hanak manta, sumah, Dios paksimita yachangapa, tandanakunji, pastorkuna, pusakuna, kantakuna, wawakuna, yuyakuna, tukuikuna, makikunapi wah, tespa Dios talabasun chigari.